Ndadbranta mongdan manangan ra dgusu lomoga jabkon khangpakadabni khilkhongye khumanganing mongdan lomoga zinyam kwayanlu aizangmu shi shibradan sai. Ina mongdo ershan mzakatoklangay masom fatushan gatong shunngam giru aimangkang kwayanlu aizangmu shibradan ne lamgo lomlunga ai. King Kong ye kun mung aning shi da ma za shi ma sum ya ji po king gro mu ni sum shi yang ta ma rang rang ga tu ai mu jo yi na mong do o shang gen wang hua nian ga ma re lo li ga lok shi a fa tu shan ge tong le ge ba ai shu ng gam gi ru ai mang kang bin bu nga ai bu ga shi a ni kem shi jin mu a zam ge lo ai mu jo teng go le zai le kong ma sha ma li za gru shi le kong zin yam kru mai lam pang gao lu nga ai Shim za ya shi ni mong dan zhi pan ta mu guan da shi bram sha zun ai. Dai ning shi da leng ai guan na shi da mi li man ta mi wa mong ni a gyu grao kam sha lu ai su ya dra to lang khat wan na mu shang lam shi grin ya pa ga da ga xian gen ra. Dao yo lam ni shi grin khat wan na glo le jang lam sa grin ai ku ra jat lu ga xian gen ra to shi bro ai zhi pan sheng wang zha ge ba khat wa. Mu shang lam rong rai tung khong mo no ni grin lu ai ku ri nga ai.

Mungdan paka yumga mungguan dap shibra ai jipan guo yu yang. Shida leng ai guan na shidam sum lu man ta. Miwa mung ta tam zang lam tuk galaik jai lu ai dung kong manu. Yan gdi mun mi king maza lukong za kunchiku du na. Muning bung ai dien na jipan tia shidon dat yang. Tam za na lukong katok masum rajat lu nga ai. Dai guo mai gan dia du shibro ai manu jipan. Yan gdi king singi de mli shimunga ri lukong du na. Tam za na shileng ai katok lukong rajat lu nga ai. Nungdo singi shichiku, munggan jimuan sanxiang muzi pangaba, shimza ya ta do dan ai. Mungdan ngao ni zun ai. Taiwan pe jab yumsha shtay na, munggan jimuan sanxiang muzi pangaba de shilom ai, nga ai so ndao lam pe, zi pangaba dbong lam de shilom ai pe, nungkap gao ya sai. Mulam dai go, munggan jimuan sanxiang muzi pangaba ni, mudu munoi shilang, Taiwan tie siang ai zun so lam, nungkap gao ya sai. Rushamong Gumsamagam Shiga Jernungbo Pesikofu Shimzayashini Shibraz Pongta Zun Ai. Rushamong ni Gumsamagam Pujin Miwa Mungo Sanguan Mu Glo Ai Lampe Grai Midmada Ai. Mungdan Lukomagana Weonungbo ni Shigulang Krumshka Kat Yang. Rushamong Tie Miwa Mung Mudumkai Lampe Ngun Nan Banya Lu Ai Nga U Ai.

Mungdan paka yumga mungguan dap shibra ai jipan guo yu yang, shida leng ai guan na shidam sum lu man ta. Miwa mung ta tam zang lam tuk galek jai lu ai tung kong manu, yan gdi mun mi king maza lukong za kun chiku du na, muning bong ai dien na jipan tia shidon dat yang, tam za na lukong kutok msum rajat lu nga ai. Dai guo mai gan dia du shibro ai manu jipan yan gdi king singi de mli shimunga ri lukong du na, tam za na shileng ai kutok lukong rajat lu nga ai. Nungdo singi shichiku, munggan jimuan sanxiang muzupongga ba, shima za ya ta do dan ai. Mungdan ngao ni zun ai. Taiwan pe jab yu msha shidai na, munggan jimuan sanxiang muzupongga ba dia shilom ai, nga ai so ndao lam pe, zupongga ba dbong lam dia shilom ai pe, nung kap gao ya sai. Mulam dai go, munggan jimuan sanxiang muzupongga ba ni, mudu munoi shilang, Taiwan tie siang ai zun so lam, nung kap gao ya sai. Rusha mong gomsamagam shiga jiren ngbo pesikofu shimzaya shini shibraz pongta zun ai. Rusha mong ni gomsamagam pujin miwa mongo san guan mu gulo ai lampe grai mitmada ai. Mongdan lukong maga na weo ngbo ni shigulang krumshiga katyang. Rusha mong tie miwa mong mudum kai lampe ngun nan banya lu ai, nga u ai.